se kika chere ni badi so se Uni akuma ne diwe ni mukai Ade wun shire yina Nasu di oka chwa tuwe niye So pa kentra nwa Pe yu wun yane ni so Efi, umetri so Ade yana yo sa wakati Ade yana yo sa wakati

0: because me kwa pini enti na me fresh abos me na kwa pim no na empo no sa anye yia me fela kwa no di e di boldia se unti me yere aden eja me oba ma bo no hoka na ne me da ba bedu ha na wa aden we ja me unti me wo research nyina udi nanka menim na ne wa ma hu se ye fra kwadwo ye boa enti ma twa udi na me research ni so no me di attach na me ka senka me ni nyina mpo be ko fie August se se mi ma August kre nu na me ko Ghana ma ko tu abo ade ne ma ko tu moja he di amasa abus ma ma fra wo mu nyina so wo ni wuni so mu ni wani na mpo me ni mu se ha ye fra de so bi fra obi ri a se be busu ma onim hwepu no otimi kum ema ene ntimi ka kire o se efi eneri ko yi no se wo ni na wo ne me ye
1: mai na kasem bi wa har me so se ayere frede e se wakof wo ni tia no wakofo obi yire ayere fre wo se busumo a busumo a wanya na mu mpokura no otimi kum nti se ne wo buni egu asum a wo ni tia akofo obi yire a na so wanya nkofo bi piepie wo di wati se waye ade se fa ju wanim on social media meka se wadwini sakakra se unim eno mi edi akire se wani tua pa so kwa kofo bi yire a anka wo sia ba wi abimpo na se wo hye ring impo a se wedding ring se a normal ring impo a you run away yeti asore dem so support evil
2: we pick the capital mene obana
1: so ni tu yapan so obey ye oba warefo ni wa bunie gu asum ni ho e wa kono o so wono na ape no
3: ati ja oni dile nto kwa pa
0: a plan or through a plan na into cow se empono nsuo muna na se apra na be empapa mu enwu uni wabusu anyinara so
1: show
0: se empono yare a enni ayaresa me ka afuhye se obene ne wo obegu ho animu ase e wo bedwam no emra wo so se oni ri dia beka sabi mu emra wo so hafe ma menka nkyo me fra me kro mu bosum kase a owo dew ha ye fra no kofia sumanka ha de boldua se wa fra me yire enu ntino enku hafe me fra la takonodi because me ekwapini ntina me fra sa bosum na ekwapim no na empo no sa anye yi a me fra la takonodi ha de boldua se wo ntimi me yire aden eja me oba ma bo no hoka
1: openo
0: ne ne me da ba bedu ha na why then we jamme wunti me wo research nyina wudin nanka menim na ne wa ma hu se ye fra kwadwo ye boa enti ma twa wudin na me research ni nso no me di attach na me ka senka me ni ye nyina mpo be ko fie August se se me ma August kre nu na me ko Ghana ma ko tu abo ade ne ma ko tu moja he di amasa abus ma ma fra wo mu nyina so wo ni wuni so mu ni wani na empo menim se ha ye fra de so bi fra obi yire sabe busuma onim hwepu no otimi kum ema ene ntimi ka kire o se efi eneri ko yi no se unim na wo ne me yire ri dia e kasa ana sa o kasa no ana o frew na wo jesu a o a busuma o wiase nyina enkum na me kon so a me kwa kwa ehu adwuma me kwa kwa ehu adwuma me kwa kwa medu yuka me sa de me ankasa me number
1: ba ma yi tete
0: afrew na me ne wa ide akasa ma kire o se wa fa me yire wo fa no se wo nada mpo na conversations ni nyina wo me telephone so na I'm telling you I broadcast everything from Lydia's phone
1: Mama,
0: and also I share every photos and every messages ha mu ye jam mu exchange and ba me phones na no ono no nyede na onim enti ana you be ara me busa ni se ade na wo na and I do 2 o'clock, and Jesus. I do 1 o'clock, and I do 12 o'clock. Now with telephone, so what? Titi me. Now what? Titi me. Titi me. Kwa juma.

Sa wini mabrantie bi a wopɛ amanfo ayere no mo paa. A wobunu egu na sum edi di amanfo ayere no mo akyi a. Kachia ne sa mankara me se onya

na to mura kope owa obe ya be nyina fe fe fe nyo wo wo na wo ne sa sem onya mi emisu no employ e tiasa

the other city. Menye, mebe sansa, waya wobwa. Mebe, waya wobwa. Sa mebra na soa, waya wobwa sa oni be pamba kodite. Tia dumi, nefa sa tra wakene. Na sube.

Mwen yo la liye ya Ya dam nan chwa Mwen yo fwana bote se le mwano Mwen yo fwani chata vechalo Mwen yo kajane se